0: jamba botul di sako xale bu juromi atamatu siansel yixetu minda fu
1: ayo siansel maña kasse si wolo nay tour faram ton nga gis ni dekk bekk ba de kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jeuf yu xel da jul no fi xew ñepp ne selaw
2: ki ki da nga zambos ki wa ki de